0: Ito so mi male. Tio jande bi giga. Oya, jabo. Awa, jabo. Oya, jabo. Awa, jabo. Oya, jabo. Awa, jabo. Oya, jabo. Awa, jabo. Oya, jabo. Awa, jabo. Oya, jabo. Awa, jabo. Oya, jabo.
1: Oluwawa.
0: Ah, me Jesus.
1: Mi o mo bi o ti gbohun yi o.
0: God bless you.
1: Woli re ngun oke lowo.
0: Oh yes sir.
1: Ori oke erin mo.
0: Ow!
1: Ni mo fi ni ragun yi.
0: Kabesio.
1: Edidi arin emi ati Oluwa.
0: Oh yes sir.
1: Lati gun oke yi.
0: Ow!
1: Ni igba 25.
0: Ba ni o.
1: Ninu odun eyo kankan.
0: Oh yes sir.
1: 25 times.
0: Ow!
1: Mo ti gun odun to koja.
0: Kabesio.
1: Odun keji mi re.
0: Yes sir.
1: Mo ti fe gun ja.
0: Aja

0: mo ki gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo saturday ojo eyo kan din ni ogun number ti o se pin ni 09 odun 2026 by system by system nje je mo ko su yi na to nlo enikan ni ta lo ndu I pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun ka kakiri agba laye eja lo si bi pepe a kan lo joko bi pepe gbogbo eyan omo olohun enikan ni amo joko lana na ni e joko loni na gbogbo awon ti yanu olohun ojiji ti fowo kan atawon ti o tun fowo kan to ba mo pe yanu lo fe o gbagbo olohun le pa kadara re da lojiji mo bo bi pepe mo josele bo to ba jabi eni pe ko ni tumo o le mo su ko loni saturday se loni ijo to bu osowo ti o jere ni oloko asoko ohun doti woli odekunle epafra ni mo bo bi pepe mami e try
1: engineer e pe pastor mrs temitayo ka fi mo dupe la ro kutukutu pe mo dupe temi and dupe ni

0: ba se ko lala.
1: Our commander should dream.
0: And God is said all lala dodo.
1: You should have a dream.
0: Won si gbe moto fun.
1: But they give a car.
0: All lala dodo lale.
1: You have a dream tonight.
0: O gbo mo re ko.
1: You give your own child.
0: Ki Olorun ko wu omo yi.
2: Amen.
0: Omo lati nu ogo wonu ogo.
2: Amen.
0: Iwo ya iwa re le iwo.
2: Amen.
0: O ti bi abiye angeli eku Olorun ko ni ku lo owo re.
2: Amen.
0: Ki lo pe
3: Ayo Oluwa.
0: O tan.
4: Arugbo ojo abami tin pele orun. Olorun awon arugbo woli mi. Olorun e fafra. A de se o.
0: Nice. E to wa daju gbogbo eyin te nbo ni service lola se ran ti pe mo so te ba gbagbe pe ipade tola isin meji ni isin alakoko yo bere ni ago meje fun awon omo odun meje awon omo odun meta la titi wo ogbon odun 13 to 30 elekeji o bere ni ago mesan eh awon agbalagba won niyan lati omo odun 31 lo soke kini kan o sele ni ola emura o church wa ati ni gbogbo sona church egbe iyoyin dani lati iworodun ni e ti wo moto gbagi elefe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen gbogbo sona church na ni ojo imi eni kan ni se wa sori facebook ni 6 laare ago mefa si ago meje tori saturday church ati gbogbo awon mo bible school gbogbo eyin te wa bible school emura o fundamental class school of evangelist pastoral class e ba jesu pade nu aye mi laaro yi nigba ti gbogbo awon osise ba gbadura tan e wo nkan ti da si te ba ngbo ise iyanu eyin wo lokan foke ni igba mefa obirin yen so waduro yin to ti baje lara re o ye foke ni igba mefa eni baba emi lokan jump mo sun bayi mo e mo ma e pe lomi wole e na mic si an lenu
5: mo dupe lowo olorun lati fe mo ti wa emi adeola elo

0: latan bayi e dide ke latan sister bo gbe ni to latan iyanu ti aye omo bo dupe si iyanu to koje opolo atojo ori re e je wo ye yin te le se ami mo loko lojiji tani yanu kan mama ina ti debi ti pe bi n ba gbo ti ami re du owo iyanu ko lojiji ti n ba ti ni loruko jesu gba yanu wa wa se ami mesan loruko jesu kristo ya gba yanu re soro soro soro soro soro soro ile ya mo tu je pe ma won meta emi lokan
1: as we were lokan iwu bo emi lokan ni ko kan se laaro koju be lo to ba ni gbagbo bo seyin merin bo seyin marun kini kan da mi loju se nso nkan fun enikan ni kilo de tin sele bayen I odo jesu ni won la usi ma pe oruko re ni iyanu Isaiah chapter 9 verse 6 so o ko eni nje be ojo to ba gba jesu ko kan mo ri iyanu bo ri pe mi e dam o nje mi iyanu ni awon ti o san da mewa laaro iyanu lo bade oúnjẹ tí ń jẹ láàárọ ìyanu orí youtube láàárọ ìbọn ọba ní ìyanu gbà ó rapá ládìde ìyanu lọ́bádé ẹ wo sọtẹlẹ mi jésù mo ṣetán èmi náà gbà ó kò jù bá ń lọ gbogbo ẹyin ọmọ ọlọrun tó fẹ́ fi ìdá mẹ́wàá àtọ̀rẹ́ lẹ̀ ìyanu ọrẹ ìyanu lèmi lọ́kàn èmi ní ìyanu kan bó ṣe ṣe náà nìyẹn account number church ni 1966 36 38 73 ẹtún pé 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni ó gbé jáde account number church ni bí yìí ọba wọlé ẹ lo eléyìí 2017 42 90 47 comfort life mission international ni ó gbé jáde first bank nìyẹn ẹjẹ ó oba fe fi ile sibe gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni wa kunle eyin te mark wedding anniversary oye wa kunle nbi ire ati anuko bayin ilekun ilo siwaju ko sinu waju yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity anuko mo dagbere fun idile yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary oda president wa governor wa your excellency nigeria gbo anykind of official testimony to me now 08 88 71 65 66 e send the message ire atanuko bayin e je mo lori facebook you are blessed it is well with you

0: Iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewo lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo eje mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fi nde ni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun funfun sise ka wa na le de eyan pataki lawujo eje asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kurin o lanfaani to le se fun ni aso iwo ku o to somo lu abi rara ka so ni barin ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re oto ma fi gogofa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun sho global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria
1: Baba mama ore ara atojulumo nje yin ti gbo pe kini African Press gbogbon odun African Press Festival at 30 ogo

0: ka
1: se ni jebe te gbo mo lolujoba lowo ti o mo n to le se mo eku ti o de la ri tele tan wijo o de pa pa la n wa bayi ta ti ri se baba rode are kutu ode
2: latinu awon iwe itaruko literature to se yebiye latonwo awon nkotan to yayi to gbamuse baba mama boda anti ati eyan omo ile iwe gbogbo ete ti bele je ke badun eto ayoka fun ogbon baba ogbon ima ati oye ta ko ninu awon iwe itan to dun morin morin yi ta fi gbaye rorun e ma tati si eto ayoka lori ikanni diamond fm ni deede ago meje abo aro ni gbogbo ojo aba meta saturday eto ayoka latenu ife oluwa adebayo badun e bi ka sinkan

0: fún ọmọ bíbí Igala Community nípínlẹ̀ Kwara pẹ̀lú Alhaji Jibril Abdullahi ọnù Igala nípínlẹ̀ Kwara ń fi àkókò yìí kí gómìnà ìpínlẹ̀ yìí Manam Abdulrahman Abdulrazak kó oríire fún ti ayẹyẹ wíwé láwà ní wọn gẹ́gẹ́ bí Sàdáúná Gèrí tìlú Ìlọrin agbàdúrà wípé kí Ọlọ́run ọba Allah túbọ̀ ṣe àtìlẹyìn ohun àlékún àṣeyọrí fún yín ní gbogbo ọ̀nà Engineer Musa Abdullahi ni olùkéde lórúkọ gbogbo ọmọ bíbí Igala Community
1: Tohun eka bo pada sori eto yin eto wa eto gbagede ajoro ni ikani diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora lo ni pelu taiwo adeyemi adeyemi lo ni awon na ni alagba additional adegbite ti won wa lati eka to tin ko nipa iritage simaragbe lewu fasiti to wa ni lorin ni ipinle kora ka to le kan kan tan wo oni fafa to waye laarin minister ilu abuja yeson wike atawon gomin gbesulu apc awon kan o ba pe sare awon gomina se lo to won nife are tinubu ni aberun ba won pe won fi dire mi ni ipinle won tori awon latako to wa nle bayi
2: aye atokun sare ka ge pepepe tori popin yele yele mo ti so ti wike le kan se wa ri ta awon gomina egbe selu apc yen mo so le kan pe ah won se wa mo bayi ni pe o ye ka won pariwo mo ro pe ninu egbe won ton se joba lowo oni wike ti wa latojo wike o se fe denu e ko tere denu joba won o ya won ti mo pe nkan kan na jo la won loke now won ke ni gba yen sugbon wike o wa disin ngba won tun gbo ko le se mo pe ko le se yen rainbow ka le se yen o ti fe mo fe kaakiri ni yen toro ti debi na so oro wa fe di pe he ta won ba dake ka won mo wu eni yi yo mo fo yo mo tu ile idi ni yen ti a fi nkigbe sẹrin tẹmi o gba won ni moran ni wipe fawon gomina egbe oselu apc lowo lowo bayi ti won ri pe ohun ti wike nse yi yo da ken kan mo kan fi are le kan mo sopo ma re kan da duro lodo ara won kan duro ori ara won ki won si mura sise ise loku bayi o akoko ninu oro telomi ba ro pe yo da confusion le kini omo ara ilu ti gban confusion se emi o mo nti mo fe lo ibi ti ojo ori mi dey mi mo bi ti mo fe lo mo so fun yin gba ta wa wa ni kekere mi ti wo 70 years ti mo ti wo 18 ti mo tin gbadura pe olodun je kin de yin ti kemi na le mo dibo eh won di kan ni 1980 something ye mo ranti o kamila o si ku bi odun kan abi odun meji ti ma fi wo 18 years o ndun mi tori mo mo pe kin tun ko mi tun to de o tun di another 4 years ah o kamila ra that is what we are saying so ta lo fe so fun ru mi pe mi mo nkan ti mo nse so be la won mo rilede yi omo rilede yi ti gbe ta yo were were bayi to ba dodun ti nbo a lo foko le han so ti won niyan se wa ri won wa soro kan emi na fe gba be e o le se akoba ni ona kan ti won ba handle situation yen dada fun are gan number 1 ipo are ni o na ni egbe oselu to je ijoba to nse ijoba lowo lowo bayi now wahala ti wa de ba won gomina kan to ye pe won ri le won to mo awon kan ti wa ja lo awon kan o ya lo won duro won la won sise fun bi to ba de le ibi la won sise fun
1: ipinle Kwara le so bayi
2: e ro mi so ipinle Kwara nikan oboyo ti ba won mi na be bo ba si je ti Kwara ni emi soro oselu lele mi soro enikan in particular so oni wi pe on toro yi wa da ti o fi se akoba fun are wa tori pe egbe oselu won lo gbe dani won si wa ninu egbe oselu awon kan wa nso wi pe to ba ti di bayi o ele ni ka di fun sugbon to ba ti di oni bayi egbe mi ni edibo fun ah yo se wahala yo da wahala le o wahala akoba ti o si se fa re ni pe elomi ninu awon oludibo tori bo roju mi ori nu mi yo kan dede ro ni pe e wa ki ti eni ma se wa mo lo bayi ti ma lo bayi e gbo baba kuku patapata la foju ah se egbe te ni dibo fa won omo re nibi se won ni presidential candidate ni ah abeg bang
1: akandi bottom up
2: lo ba di gbogbe fun oju kan o ti gbagbe nkan ti won so fun won owo elomi le mo ranti confusion le de o le se palara fun are idi ni ti are wa to fi gbodo ah o kan je pe oro yen na le fa re na tori wike ni lowo lowo bayi o wulo fun are tori pe o nsise dada eni to wa nsise daada ba yen e gbodo pe

0: tori ti ke wa le danu meanwhile are na si tun gbodo ma du ori ara won awon eyan feran are opolopo na si feran won awon to feran won ni sin bo ti wu kori won o dibo fun won sugbon ti won ba handle situation da da o ka won gomina kan si wa very careful pelu wiki igba wiki ke ti koko wu arin won yen to tin se ko seku ko seye ajao lo ti ye ki won kigbe isin o ti fe pe o eyin gomina APC
1: e kin bi ibere yi ti nba ni ke fa are moran
0: mhm
1: ipe ko mu kan na awon gomina yi ati wiki ka ni ka re mu fa pere nipinle imo
0: mhm
1: o da mi loju pe ile to se mo loni yi o tan ba dibo are mi ro pe APC le na Peter Obi
0: nipinle imo e bo e mo gomina won ni
1: opposite di ma
0: 2023
1: ibomelo ni so di ma fun
0: 2023 le so hun
1: alagbadegbete ibo so di ma ibomelo lo fun tinubu ni ipinle imo ibomelo ni wike fun tinubu ni ipinle rivers
0: ewo e ja se bayi se ri opposite so di ma oni gomina lowo lowo
1: eh
0: egbe ose
1: 2023 no gomina lowo lowo
0: ma na sugba se mo ipe ni se egbe ose lu to wa o ti yato then egbe ose lu re APC to wa bayi
1: APC lo wa ni
0: APC na lo wa ngba yen but se wa na ti pe ni se gan on tun la laga fun awon south
1: egbe awon gomina ni progressive
0: ni progressive on la laga won aso alaga gbogbo awon gomina but ti APC now ka to yin yan bayen ki se pe won ka dede yan o ni se ti o si o si ni se to se lowo ara se yen e mo gbo on lele to bere to pari wo implication wi pe ki are mo woju ka mo wo wike lo bon le mi fi so pe won ti pe tori wike lati gba to ti wole in ti o se o ti so on lo si nse so ki wa ni wahala won eyin ni ke mura awon ni kan fun okun won se kan fun dandan won le so fun oni gbegbe ko tutoru re le idi ni wi pe awon to fe ja lo ti won binu awon ni ki won tete lo pe wale se mo pe o ni nkan ti a se fun won ta won kan fi binu awon to binu yi e pe won ke pari oro
1: kan pe won
0: te ba ri oro pari ah
1: o daru ko pinle kwara se re pinle kwara an tun binu bayi won se le pe won pinle kwara
0: awon kan binu lowo
1: eh se won le pe won pasi pe APC pinle won le pe won
0: won le pe won ki lo wa nbe ta ni se ni kan wa te yan
1: le pada APC
0: ah we se mo yi pe ngba mi wa ti railway ba ti le si
1: e ba ni ki te ba ni da ka ba se fun
0: se re te ba ni e wo railway apere ni mo fe se te ba mo bi railway to ba ti mura tan to ti si se e le so wo si pe ko duro train once to ba ti move ke mo ni mo gbagbe eru duro
1: iyen ni pe ipinle kola tan gbagbe abi
0: ko se se no lori oro eni te bere ni o e so pe
1: ya se ri ki to
0: so ya se ri ki emi o mo yen tori e mo pe awon ti tun withdraw si o da bi pa awon ti da won ti agree pelu gomina won pari ija ni je bayin
1: aseriki
0: e ti won ba pari ija se agbo oro ti won mo a ti gbe mi so lo selu e sa fi ti won le n ta n so brother one ni e je ka pada sodo o nsoma ati wike kan mo damu ara won lori oro wike nti won koju mo ki won koju mo isoro nu le won ati pinle won kan si yanju re o se yanju orun to ku loke yi o ta so gbe o ahan o to sincerely ko da ti kwara igan o se yanju
1: pa won se yanju
0: ah emi o mo mi se
1: ti la ni won gomina
0: ah se re ni ti won fun se ri ko si nkankan ti o se yanju ki se dada kan fun yan ticket ko to wa pacified ki se dada
1: awon to da 150 158 fun po 24 positions kan se fun won
0: ah se ipo tan ni se bi egbe kan won jo wa se bi won sise ni se igba won ba yan iru awa ta ti en so re ni ko lo mo pe ti wa lariwo se igba won ba yan won eh se won ke sa wa ni won e ke sa wa e de ri pe ti fe nikan si e mo ye board lo wa ni orilede yi bi won si fi si board sale se won ni fi si ti federal
1: e je ka lo si ora wa le kan ba wo eta wo yi ka to wo oro mi ojoko ta n lo oni 0913656952 lojopo ti afinda si eto yi whatsapp number wa oni 0913656864 eko jumo ti wa nbe o
2: hello e ka ro mi
1: eko jumo
2: aki awon ga ara ti eto si lorin
0: ese o
2: se ri lori oro akoko yen lori oro awon to ku ni Niger se ri won ni gbogbo ita si n gbo yes, one new one, one awon ijoba la ni disin lati se ofin toto ki lo sele because emi ti mo ba nsa agbe firo ni it's not possible ki take that something people yoku he just no under tone to eat so am I that it can go ijoba they should come out with an investigation investigation of something we can buy that lo sele before we know what that is so
1: je
2: wa ri lori oro ti wiki at our governors jerry week like just be our tea and don't have to do wiki our own the gladiators they like to talk this rainbow coalition oh and one will lower there so that is rainbaw coalition to so also in river because he's the godfather of river politics ni kwada ati amba on run rainbaw coalition so rainbaw coalition in river lo wa with all that situation, just enjoy the culture of the video part. If it is wrong with the government today, any guy, you don't continue the weekend anymore. Our government need to come out, I want to call the war, Gandalukushima, Pentusawa, where, the yes, and bye. So, Remo Coalition is just on the tongue, or they are warning, near the fact that it's not everywhere.
1: I think that's why. I got a Francis lati Saboke won ni kan se iwadi lori bo se ja okemi awon eyan yin yen ni ipinle Niger ipe kan ma dosh kan ma da asobo oro yi e ko jumo ti wa nbe o e ko jumo sa
3: lori oro reconciliation ti en so ko ni reconciliation ti pele ni be ko la ni pora nbi so ai pe APC gan won ti reconcile pela won kan mo fi ta ba se ki lo social media mi se ti tin gagle ko si mo ta then so we are to wicked there so wicked o ka fe ba gbe ti gbele o ko le to Nigeria ni pelu oro epo bi to ba de se bi ko da opopo awon mi gan ni tinugbu awon didibo fun bi ko to an da wa lale ni ebe ni wa bi ebe ti se mata ori na oro o so ni e mo bi to lo
1: e se gan fun wo ye to lo ti won ni pe kule kwara pe won tin pari yawo won se le APC bi pe ka to so ni e
0: okay won ni tin pari e ka pari e na ni to da
1: e ti ka gbe pe yi e ko jumo
4: Hello,
1: I can't. I'm going to call you.
4: I'm going to call
1: you. Bosa.
4: I'm
1: going to
4: call you. I'm going to call you. And that says if I'm other, you could just pass it through normal president or for your cook band so far, rainbow coalition here. I have to contact that see so that really solve a problem here in terms of governor every nation.
1: Yes, I got for it. Look, talk about one phone, Honorable Mashub Mustafa M. Muni, Amiru Aji from the Tombo. Shuban, Miro, come on to feed them with the Pamba. One phone 1 year. I think I accept it.
0: I said, my pay said, Luni, Oyato. He said lunu eh on le fun bi afaye na e gba
1: omo ba Olatunji Kayode won ki wa won ni wike o wa ninu PDP o se fun APC ge fun ipo are ni won ni nkan si wike nse yi pe o ti se 1983 ke baba Olusola Saraki won ni kawo eyan won kan dibo fun UPN fun ipo gomina be abasin yi awon wa nlegbe sedu MPN ni igba na won ni awon gomina egbe sedu APC we kan o kan beru lasan ni e se gan fun etin e ko jumo
5: hello e ko jumo
1: e ko jumo sir oruko yin sir
5: oruko mi Alhaji Yusuf Lagbate mo ki oga to wa lori leri radio laaro yi olorun joja pa te ri coalition ti won se yen o le work daada tori wi pe ni on kaluku na nja fa pa ara re ni e gomina to se pe ni won lo lo sa gugu awon to sa tawon to ku sawon to ku go ni aba won wa wo ran le aye won go won wa wo ran le aye on ka nja fa pa ara re ni pe ko ni work yen o e na ti da ko doctor Saraki le kan oloye Saraki pe ni won se awon na ti dibo ndodun na lohun bawo ba ti kire mo a dibo odun na lohun so le tele yo ti tele nkwara e gba pe re enikan to pe le kan pe mo ko ni tele yo tele a ti le won lo
1: bo se ri lo ewo ti odo ti yin leyin oro ye we ka ti gise yi a lo si oro mi a lo po ipolowo ja Bolaji Lukman Fandaza lati Sobi won ni coalition yi wi pe yo nira ni ipinle Kwara wi pe awon eyan ni mo paper dibo fun are ati ti senator ni iwoye ti odo ti won to leyin pe lowo ja yi a wa sori odo Peter Obi ati ijoba ipinle Anambra yan le lekan si mo kin pe eku ikale
6: HBM Nigeria PLC, formerly Lafarge, is inviting ambitious entrepreneurs with growth mindset to join its distributor network.
7: With 250 million naira working capital, 500 square meter warehouse, access to 520 or 40 ton trucks, you can partner with one of the top 10 most capitalized companies on the Nigerian exchange with over 1 trillion naira in annual revenue.
6: Become an HBM distributor today. Call 0913-901-3242, 0913-969-3510 and 0916-863-2019. Visit www.hbmngplc.com or HBM Nigeria on LinkedIn and on Instagram at HBM Nigeria PLC. Successful candidates will go through our Business Development Academy.
8: HBM Nigeria, formerly
6: HBM, Beyond Buildings.
1: So, eka bo pada sori eto yin eto wa eto gbagede ajoro ni kainda amode ti 7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara loni pelu Taiwo Adeyemi alejo mi loni awon na ni alagba Adesina Adegbete ton wa lati eka ton tin ko nipa oro selu ni ko nipa ere ori tage ati na gbele oyin festival lorin ni ipinle Kwara awon alejo mi loni e se ka lo Soye ro ton waye laarin ijoba ipinle Anambra ati omoye fun ipo are labi asa igbeselu NDC yen Peter Obi to de fi igba kan je gomina ni ipinle na Obi oni igba to n ko ni ipinle Anambra yi pe ohun o je gbese kankan ipe ton ba mu ere lede wi pe ohun o ku ohun ni dije fun ipo are mo sugbo ijoba ipinle Anambra won fi lede won na Obi je gbese won no je wo osu aisan won no je wo feyinti o ja won osise feyinti ni ile ise ijoba to nsoro mi ni owo o ti daruko owo kan o ni obi yo fowo kan sile o ni 2 billion naira lo pe ecology fund ijoba pinle Anambra ni ko ribe sugbe ile ise are bayo na nuga abishika fare ti ni bo oro royin o so yi pe obi pe o ye ko mu ile re ko mo se alapade gbite oro re
0: e je nbere pelu eni to soro kan ibi ta ti mu ye won ni kan mi kan oda ninu oku ya dele ama binu ani to ba n jade le owe yoruba ni ewo ni ti won ja nle keji se kara le keta kini ti yin
1: ota ota mi ro se lo ta mi na ni mi na ni
0: seri eni to soro to je abenu gan o kan pe information and strategy ni won pe na mi le strategic kini kan o fe lo political strategy lo fe gba wole ise re lo nse bi be ko ko ti e ti kan so oni mo en temi o so fun ko joko legbe kan na awon meji loro kan akoko Peter Obi ekeji oni ipinle Anambra e to je pe gomina lowo lowo professor ni o si ti je eni to ti wa nipa owo lorilede ri soludo seri emi oni fe ka won si oro eni oro ori afefe tan pe ni social media context ki won gbiyanju kan wa iwe lati gba ti joba ti dele to ti bere tori ewo pido bi ti an da ko yi ijoba ti e odun mejo ni lo to sugbon odun wo ni lo wa ijoba tan so o ti to gun odun 2006 o lo odun mejo o si ku nbe ni 2014 odun wo la wa 2026 o mi npe ni kan ti je leyin re to na lo odun mejo governor Obiano now kini ka tan so bayi sugbon mi pe to selu ba ti de e ri pe mo so le kan ko mo o wa interesting to selu ba bo se wa lati aye igba awon to ti lo bi o selu bo se de sugbon se mo pe modern world ta wa yi awon mo lo different strategy o lo fi je pe alagata eleketa to ngbe enu to soro nti e to je agbenu so are yen lati egbe asimegbe o selu to nti wa nti e to nda soro ti se egbe o selu re eri pe alagata lohun tori ohun wa ni se mo isubu kini kan won ni pe bi ereke omo ororo ti o ba ti baje Uh-huh. Tebari omode ko ni ri omi toro je lale ko enu re oni dun so ti won ni pe eyen sa lu ayin pa ka wa wole tori pa won ni lobo awon aralu won si fe nkan ti o discredit your opposition ni NDC candidate presidential candidate Obi so Peter Obi ategbe to ti wa ni bi ta nso yi won ise gbe kan na se e to ri bayi so nti o kan wa sele temi o ro won ni pe e ti won fi bo si beyen ama si ro Peter Obi tori igba mi won ni nanyanya mo so yana igba mi wa teyan ba nsoro tori oro oselu eyan se joba kan mu joba ti o je gbese wa te ba je gbese so ko sapo are ni abi lori aralu abi lori idagba sokelu kan ko jade ijoba wo ni o so pe won o je gbese ko si joba ohun so but iwo ba wa bo si ta to so wi pe kan lo wo iwo to fi 86 kini ka billion kale o wa nbe koda nu oro e mo ka to ni koda owo yen wa ninu first bank account
1: ecology fund
0: ecology fund
1: awon ko si nbe ti won
0: egbo bayi so ikan niye igba mi wa e ni ri physical owo bi o se wi pe agreement to ti wa laarin awon ka ta awon kan nta won o si fowo yen se ri ijoba na mo si gbo nu oro ijoba ipinle yen na ta won na aknole pe okay o se awon kini kan eto eko wa nbe won da ko eto eko tinu temi si dozi so sugbon ti mo fe fayo nbi ni wi pe te yan ba ti nsoro ju te ba mi se kini kan kale koda ko si kini ah wa ni wa lodo bye bye bye bye bye bye nto se ri akosile si wa bye so akosile yen ni ki won ti sele lori then o se wa anyway boya nitori gboro to na so ni bibe ko se mo emi oro pe won ti pe lejo ri bibe ko o ye ki joba yen o ti pe ko wa rojo ni
1: nkan ti mo wo ni pe igba ti mo we can lead the line ro se ta wa yi to je handover financial handover note Peter Obi looto won ni estimated liability including match salaries pension and gratuity as well as approved certificate of already executed project 5 billion naira gbese ni yi
0: ara won ti gbe fun
1: jọba awon kan to je pe to lo to so pe wa nle now ta wa yo owo ton lo je 5 billion to wa nle yi ati awon owo to won no ton wa nle owo ti won ni ati gbese won si ni essence 6 billion naira
0: seri
1: e ni pe oro yi awon kan lo to ni ba so si nle lo to ni yen o fowo sile fun won
0: seri e ma je ka wo lo si odo won to ra won ni record lowo apolopo record mi e ti ba gbe sita niyan bi ba se pe tango fun aye to ti laju bayi nigba kan se ri ni e ti akuku ni ri so e je ka se bayi imoran si ni fun awon ijoba mejeji e ti won fi mo polongo ati bara won je lori paper to ba nilo wi pe o je wo je gbese o se kini te ba nilo ejo lati baro e pe o so bayi oya wa face se won le pe ko wa je joni won le pe na se bi ani kini kan ta n pe ni panel of inquiry ki won pe wa mo bo record ta wa nini sugba gboro kan to so pe 1 naira bayi o jeri o se kini bayi ri se ijoba ti o n gba nigba yen se ijoba yin o je gbese to n ba ijoba to de leyin re se awon ele na yo ti e soto ni abi won fe cover eniyan tori pe fe attack Obi tori oro to so so e je ki ayanju kini kan ma fun wa ni gbodidi san kan si ma da wa ralu lamu n to n se won kan mu iwe yen te won ni lowo enikini enikeji kan pe si waju oya wa rojo n to so re o so duro lori oro re oya n ta wa ni re oya wa rojo re ta ba wa gbo awa ralu a le da si nigba yen sugbon eyin oloselu atarale e me kankan ti mo fe karale ko bayi o ti e da se ri pa won won tu di ara won sita e wa se kini kan tori alagata iketa ye lemi fe fi soro yi o alagata ti o nsoro to je ile ise are mo wa fe so bayi fara ale o ti da e mo te mo se eyin na e wa mo beere lowo gbogbo egbe oludije papa julo presidential candidates e beere pe bo lo se fe se lori oro eto suna then n ta n gbo nipa re bayi bayi bayi oya la ko ye wa iwo to wa ni joba gan lowo lowo n ta won ara ilu so bayi bayi bayi oya e la ko ye wa
1: e je ki mo wa da sile e kojumo
9: oruko mi ni Patek lati Gerewu
1: a gba yin
9: se bi mo ki ba ba wa ojo to wa nbe o agba won dale lagbaro
1: e mo kan mo kan mo
9: won yen na na o si ye wa ye ki se ni le joro ti ki le be so se ri wi ki pelu baba ti to wa nbe ni present rainbow to lohun fe create ko le work
10: president is that even in Babayi, every pay example they would do how that Babayi they require presidency. Ọpọlọpọ gọ́mìnà Nàìjíríà ní ṣe ẹ̀rọ ọdí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gọ́mìnà ta ní Nàìjíríà ní ọdí ẹ̀ ṣíṣá. Tó bàbá ò lè wá lajúlẹ̀ kan wá gbé rainbow kan jáde kan wá ní ọmọ bí kérédì ẹ̀ ní ṣèjì kọ̀ọ̀kan. Báwa bẹ́ẹ̀ láwẹ́ dìbò láìpẹ́yà PDP kan wọlé kámọ́wù rẹ̀ tanra wọn kò ti jẹ́
1: rainbow kùn lẹ́jẹ̀ kankan. Ẹ wọ́n ní super governors wọ́n ní tẹ́pẹ́ àwọn tó tú ẹgbẹ́ nípínlẹ̀ wọn wọ́n ní àwọn ló ń bẹ̀rù. Ipe ló kẹ́yìn o ẹ kojú mọ́.
11: Ẹyẹmí ni mo ti pè lẹ́ẹ̀kan fíṣà ló padà fíṣà mo tún ọ̀ ní line back.
1: Ìyá ìyá kọ́mọkọ́mọ.
11: Ṣé rí ọ̀rọ̀ lórí wọ́n téèyàn bá ti lè sọ̀rọ̀ jù á ṣọ̀rọ̀ sọ. Kò sí gómìnà náà tó máa sọ pé ẹ̀sùn so isibito bi so npe ohun lo bere gbogbo problem because ohun lo so npe ohun je bi ko se so be lowo e o ti gbadun ma ju nje bi
1: e se gan fun owoye ti sa to agbara loni lori eto yin eto wa eto gbagede ajoro ni kanda amure 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora ki ma fi akoko yi ki aburo mi faniyi tomi wa comfort oni ni ojo bi re agba olohun wa se opolopo odun laye to alejo mi loni awon ni alagba additional adegbite ton wa lati eka ton tin ko ni pari tage sali lorin ni ipinle kwara awon ajo lo le se kan ta so reto loni to taiwo adeyemi ni oruko mi o dabo

abu laafin o dide dide ni tewe ade bibo bibo bayi na ni te boye atun ti de loni o mo lewa gbugbu ara ile nile loko lona odo mo kiyin o wi pe eku dede asiko yi oni na tun ni oju aba meta ta pe ni Saturday agola afile to diamond 88.7 fm nile ilorin na la wa yi mo kiyin patapata ni mi wo bi te ba wa sugbon ka to mo kiyin e je ko so fo lohun wi pe ohun laiku aisa aidibaje oba laaye ti gbenu mo le gbengbelekun ti dani bi o wi oluwi oluko olumo oluse oluri Olorun to to oba tin pa wa mo oba tin so wa oba tin mu ka lo layo ka bo layo atalafia anon jejo atupada de loni o ki se mi mo se wa ki sagbara wa ki se ba ti lagbara to abu Olorun ni nbe lori kaluku wa amadupe o amotun ope da o ago laafin re o

Chicago, la affiliate Diamond 88.7 FM. Ile Ilorin la wa. Mo ki alase apase ile ise wa ni. Baba wa tooto, baba wa tata. Bin ba so pe olugba la won mekunu. En tu ye pe bi tin se wakati wakati ni fi se se re gege bi Olorun tin ran. Abo Olorun o mo daju lori yin o. Owo ta, owo aye kankan o mo ni ka yin o. Baba re ni keni to ngbe obi ni bi igbimo kan ti an ni bo ni o ti gbe gba igbimo won mo ni je o mo ki yin wi pe eku ise eku moran ni gbogbo gba tori bi en ba ti ri mi bi bi tin wi ni ajoko ni en gbo agola afin yi bi en ba tu ti awon ni bayi ni ko ise bayi ni ko ise bayi ni ko ti wi e se mo dupe eku agba mo ki oga agba le ise wa ni maho sha michael abiodun omo lare waju ipe eku ise baba wa ti mele ka kada kata mo ki eyin na gbogbo loga loga leka eto gbogbo tin lo oga wa ni eka eto royin oga wa leka imo ero ati gbogbo osise patapata gbogbo loga loga ti nbe ni ibi ta pe ni diamond conglomerate gbogbo yin patapata ni mo ki gbogbo osise patapata gbogbo eyin ti e n gbo wa nile loko lona odo ni gbogbo bi ti owoja eto yi ati ikan yi to ba de papa yi lo e lo sori Facebook live Olajide Ibrahim bai na le mo wa be si lo si diamond now ni radio garden e mo gbo wa kete kete kaakiri agba nla aye bayi ni mo ki gbogbo kabiyesi gbogbo ori ade orun leke tin be lode ile yi wi pe ka de ope lori kibata ope lese ke si oba ko si mo je oku pe iruke won ni yo je bayi ni yo si di okini gbogbo olu yi yo mo tuba yo mo tunse gbogbo olu ti roti roti si nba ni wakati owo yi mo gba ni adura wi pe ilu yin yo pada si bo ti wa tele tele ogun oni ko yin ilu ko kan mo igba ta ti e ti wa ni balogun kan olori ogun kan ti en sese je ni nsin won mo ba won ti da abobo wa ni gbogbo agbegbe ti awayi le kan si mo wi pe ago la afin

ni ilu ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.

Emi o gbe oju mi sori oke won ni nibo ni ranlowo mi yo ati wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kiribu ati refo ni tese waju eka ikefa sabuke ilorin oluwa yo ba yin pade bi oluso agoso jeje oye ni yi yo ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa wa

baba wa ati olorun wa nipase jesu christi olorun ara olorun iyanu darapo mo wa oluwa ba wa soro re oluwa ba wa soro re oro re je ki o ye wa o ko si tun aye wa se ki aye wa ko mo se wa bakan na mo emi ti n gbo sisi n se olorun fi fun eni kokan wa ni oruko jesu christi oluwa wa ami ni owuro yi eyin ara mi olugbo mi akori oro ti mo mu wa fun wa o je akori eyi ti o ye ka se asaro le lori ni dara dara akori na so wi pe ni sese yi ni akoko na now is the time ayoka wa wa ninu iwe Corinthians keji ori kefa ese ikeji Corinthians keji ori kefa ese ikeji nitori o wi pe emi ti gbohun re le akoko itewogba ati le ojo igbala ni mo si ti ran lowo kiesi ni akoko itewogba kiesi nisinsin yi ni ojo igbala hallelujah te ba gbo ohun ti a ka ninu iwe yi o so wi pe nisinsin yi ko so wi pe ola ko so wi pe ose to nbo ko so wi pe nigba ti ohun gbogbo ti o ba ti yori tan ko so wi pe nigba ti mo ba ti gbadun aye mi tan ko so wi pe nigba ti mo ba ti di agba ti mo ti dogbo tan rara ko so wi pe nigba ti mo ba ti lowo ti mo ba ti di oloro tan ko so be o ni nisinsin yi egbon mi ara olufe won awon kini kan wa eyi ti a le ta le postpone ta le so di ojo miran fun apere o le fe travel o le wo lati travel ko si so wi pe traveling yen o so di ojo miran ko to travel yes o le postpone e o si le postpone wi pe ise to fe se o le postpone di ojo miran o le postpone wi pe mo fe se yawo sugbon mo postpone a date ta ti mu tele you can postpone different appointment sugbon gbo kini kan wa ti o le postpone kini kan wa to le so di ojo mi kini si ni kini yen o ni igbala hallelujah igbala bibeli so wi pe nisisin yi o ni akoko itewogba o ni nisisin yi o ni ojo igbala ki wa lo de to fi so pe nisisin ki lo ye ti o fi le fun wa wi pe nigba to ba ti ready akoko igbala re o le se igbala idi ni wi pe oni nikan lo lase le lori ko si enikeni to mu ola to ni ola ni owo ara re ko si looto o le ni eto fun ola o le ni eto fun ose to nbo o le ni eto fun whatever o le ni eto pe to ba to boyawo to ti mari when I settle down nigba ti mo ba ti mari o le ni eto fun sugbon gbo igbala ki se nkan ta n dajo si ta lo so fun e wi pe asiko to fe duro de yen wa di asiko yen to ba ta ba opolopo igba ta ba lo si symmetry ta ba lo si symmetry e ma ri oku orisirisi awon miran won ati fe won fe se pe ka won le ma lo sibe boya kon lo wo iru omo yen ni e ri oku mi h22 h25 h30 e ri omo kekere mi te ba ti ri

0: ṣaaju ẹgbọ awọn koko to wa ninu iroyin na ijọba apapọ ile yi ti ṣalaye pe ayajọ egbo mineral yi elekerin deni aadorin oni koni si ariwo ijọba apapọ ile yi ti paṣẹ yi pe ki awọn osise NSDC kan togun lọrọ kunle na latari iku awọn awakusa to waye ni ipinlẹ Niger Agonada ki ti fohun lede lori iku owowo to waye ni ipinle Ondo Ebe agijagbara kan ti pe fun idago latari iku awon awakusa to dagbere faye ni akolo ajo NSDC ni ipinle Niger ni ile okere ile America ile Denmark ti ko bo wi adehun lori agbegbe Greenland Nidaraya iko Doma yo wako, pelu iko Kano Pillars inu ligi ile yi. Ekasan aki wakwe aku isimi okunyose opore, lashi la ye. Iro yin konyari lati kanyinde amode ti 8.7 to wani lori, ni ikmile kwara taiwo. Ade yemi, nero yin yin. Kazo funye kwe elegbo wani oju itakun W. www.diamondfm.net ewo wa youtube wa na diamond 887fm ekore number leyin simi ranpe yi lekan si akiyin pe eku ikale
1: yeah wait oh is from our tribe and we have the same religion so we have to protect our own
2: You need to sue me, man, or long. Kick or any opportunity by my ex in Japan.
3: Oh, le shidi kuro nile Nigeria zapatak patak babe. Oko ne shiny a webi. Ore atulu fe re lori le na. Ole Japan ne tori ti ofe la tishebe. Shubon, simeri ranuman. Kege bi ona bayo kansi a wwe shiroton ko juo rile de yila pako. Koda bi obati le kobo bonti shetire kuro nile. Sibe, ili eni. Ilu reni Nigeria je, yo magbi o loka laju.
4: Imoro yin lo n dese ti iboyin lati ikani Diamond 88.7 ilorin

0: ni ilu ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re
1: diamond 88.7 fm

0: UNFF lọwọ ije bo se nlo yi se o se ki nkan ko pada mu yesi lagbo bọọlu alafẹsẹgba lori bi gbogbo gbasbo se lo ninu ajo NFF yi abi ki le ro bi pe o se se ko sele agba
1: e fi gba to sele na e bo to kan so na ni pe to wa le pe ma loju ti ni o ye kan koko fupo won fupo ko won sele ni
0: ngba ti iko fun super falcon si won se dada
1: o so je sagba to gba koko re ti nigeria spy groups o bi ni lo fi aya gbaye to bi wa na to ni lo
0: ti ni lo
1: let's just verify aya gbo obirin nigeria wa lo le to pe won padanu li lori a lo bayi oda 20 oko obirin la lo a lo ta a 20 oko okunrin a lo na 70 okunrin so
0: playoff ta te ro bi pa ma tun mu lo mejeji a tun lu le nbe
1: so ki wa ni afani won ta fo won jo jago tan le gbadie ki wa na afani orogbo won a je okoro apapo lawe a do get a do be get another safe so mo se lo lo ti da sugbon tinu du binu be na ni pe yo je fe ko ta to bo leyin bi pe te ba se da da o o le fun yin e pula ya ma ju ma fi panic na iwe na sele o lo sa meji e o lo to pe so ile je bi abi template lojo waju pe to ba je alaga ajo NFF aba re ni o bodo se daada ati daada re lo ti mo si pe o test waju o tun wa lo sa keji mo wa gba ngbuzo amo pe bi se ri ile mo pe o se se ko re mo ri bayi tori pe ri pe oro to kokko fa ti super eagles ni pe an fo oro fa le at le general kilo ruko e pesero lo
0: pesero
1: kokko gba finidi george
0: austin agavo
1: alaga kilo ruko e technical management meji kilo ruko e no benedi no mass man meji a se lo lo gba pesero a se lo gba coach ke to wa be nisin
0: eric chekosele
1: pe lati wo eric chele nisin time to gba pe won lo wa bere rin aba lo fe ya gba ye so I temo don won kan ti decide lo ko ba won e wo ti oro super falcons na nisin like ba tomo ti na bi ti lo abi eto ko wa lo fe ya gba ye ye
0: wa
1: drum to ti gbo lo o ni wa la pa pa tin fusele so and this today ma ba na ni pe bawo le ti wa je pe e gba ta do lo danjuma na e fo de won ni ko le ba to peye awon ma tan gba lati fi lo so ile je bi eko
0: to je ba to si ma dugu
1: temi wa e o ti wa lati nu falcons gan lati 2012 lo ti wa
0: o se dada ni 2025 na ni wafcon
1: e bo ile din si won fun ni enough friendly lati fi prepare temi se won yen wo do wo die so ele je ko awon to ba nbo leyin pe e ba ti je alaye pa di fin joya gbodi mo ro le gba die so temi na ba se dada and you know I know for us ju ele fun yin ni so no mi si do pe ile wa yin bayi so to wa ku bayi ni pe kin wa da to gun ka be o ta to se bayi ni awon la pe won mo pa re owo to wa to si mo ni ka fi re mu ka ba do mo fi carpenter ka mo mo do gbe se bukile awon carpenter ka mo mo gbe se fari fari fun aran so ka di pa awon to mo pa re dada o la gbe ni lowo so to si mo ku na si ni pe kan ite decide awon to ba je kini bayi ni sin bi awon pe congress mi ni o bi awon se kini kan ite decide before o su pa ipa ro su ta wa o ju ke ten yi so that and always dey be preparation
0: iroyin kan jade n gba kan
1: o ko pe ko bere mo ba yo o merin dance of yagba yi gan nisin o lo ti ba yo
0: afcon o su ni o bere se kin se ose tin bo ni a ko ju madagascar
1: so ka dey decide ka dey yan to ma yan ba yi nisin owo pe ni sa keke o
0: okay just you first oro ka bi okay ibere kan ta won kan tun fi leje ni pe ko ya ko je pe ajo NSC oni yo ma fe prognose pe o jo bi pe won tin teju bo oro bọọlu alafẹsẹgba pe ofi ajo FIFA o faye gba ko je pe bi ijoba ni oni yo ma dari ajo eleti o je bọọlu alafẹsẹgba sugbon ajo NSC kìí ṣe àjọ tí àjọ FIFA tó recognize NFF ni àjọ FIFA tó recognize ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ ṣe ìpàdé ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn báyìí pẹ̀lú àjọ FIFA pẹ̀lú ààrẹ àjọ FIFA Gianni Infantino ṣé òdíkò olóko ikọ̀ aṣojú ilẹ̀ Nàìjíríà lọ sórílẹ̀-èdè Switzerland láti lọ ṣe ìpàdé pẹ̀lú àjọ FIFA tí àjọ FIFA ọkàn wá sọ pé bóyá torí pé ràbàràbà tí ń bá ààrẹ àjọ FIFA lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Fọlárin Balógun nínú ìdíje ìfẹ̀yẹ àgbáyé ó ní ó jẹ́ kí wọ́n fààyè gba irú nǹkan báhùn pé tó bá jẹ́ tẹ́lẹ̀ ni pé wọn ní fẹ́ fààyè gbà ojú wo lẹ fi wò àgbà.
1: ìtòsẹlẹ yìí èèwọ gidi ni tí ò ṣẹlẹ rí ẹyìn pé rẹ ṣẹlẹ láyé jonathan ti minista eleda gba ma lorúkọ ẹ dálọ tó lọ sí sudik gba yẹn wọn le bi ni wọn le ni bejú ajẹ wọn níjà pé èèyàn lé ajá dànù ṣe lé dànù ṣùgbọ́n ẹ̀rí pé lè náà ó dàbí pé ọ̀rọ̀ bá tó ń bá ajo apatino o like wa lara re to ni pe ri pe ke be so nff nikan ni FIFA recognize o so wa no fun mo pe ijoba gbodo da si oro ride ra bola la fese gba so for commissions lele yi ijoba lo ni wa lo salary awon se ijoba lo wa nbe so ele o ya mlenu bi pa se lo se fa igba sugbon o fi pe wa na tori pe igba kan ni nta se o
0: awon ya adele ayan adele akowe agba o leyin ti sanusi to ko fi kole ipeme oni o je bi ipo ndari ajo nff
1: so
0: luka
1: ro gba awon ton je adele kan jaka te dibo ton wa bi
0: eroyin kan jade ni bi ose melo kan seyin pe o sese ko won lo to osu ga osu mefa si odun kan
1: ko wa je ko tu mefa lo odun kan ti pe ju o to ni pe kai te ni board mi on grand e ba won na na ma continue ni be wa pe gm mi ni be wa pe kilo mo pe kilo lo pe emergency
0: congress
1: ni kan de decide kan te ta ba yan ba we ko je ko mo pe so ile to jele na ire o se le ri sugbon da pe o ni pe won ne en ti ba gbe ile oni glass ni gbodo mo
0: ko gbodo joko glass houses ni nff wa
1: no so wa pe ma se lo tin ju oko je ko rawo na wo pe e je ka faye gba awon ile tori pe gbe o so le ri tori pe bo e ko da ni wo le fi soro wo de pe are FIFA kan so mo pe
0: are orile de America
1: pe awon wa leyin re won ni ko change yellow card si re ka won na lo change o change si yellow card so da pe yen to de oro baba to n ba ona lowo Africa wa la awon orile to so kan so fo ti Patino lo lo bai.
0: Second
1: quarter. Ifat ko leyin. So o de mo pe o gbodo tun se dada fun Nigeria. Mo ba support lati dibo fun next election. Sugbon e to wa be na ni pe bi ere ball lo ti tete waju o lo kan wa be. Ngba ta ba ni ki country you are mother si. Adu bo ti are Tinubu pa won NFF. So e wa ni pe ma gbon to wa fun ma lo sa kon gba 1.20 billion naira. Lati bi san owo ta won player, ton ja won player. So ngba e to kwaduro wo nle. Se ma do pe. So awon tin bo ni se kon fa won ta fa je ki joba o da si. Emi go lowo joba mo en ti ri pe ball o to ara re bo pa se do ka se na ngba kan ani complete to sports of Super Eagles ngba kan ani complete kan to so salary oduko ni Super Eagles leyin reyin oduko ni lo tan
0: o to di pe Ibrahim Guso lo o ti ni ajosepo pelu ile ise isaso igba ball o se Adidas ko se Adidas na bi Nike tori mo sa mo pe kan lo kan wole ni
1: kan na ibi ayi ti o na ni ko mo salary je genesis for ni gba yin ngba ta laye tun lo tan la gbo pe won je lowo subus meta so se adala de bi ru so I like ya won ni ru ko fa ta mo ri lot of sponsorship ninu ko Super Eagles so emi kan ro awon jo to ba n bo la teyin wa ni ba bo leyin le kan make sure pe won ko akoyawo football Nigeria o to je lai bro kuli joba to ma se bo se kan se yo libo se ko ri
0: o da e seun o de pe papa eyin temi te duro duro re sapa be yen lati kan yen mo ri yin be mi ku gbo ku yin e da mu e yojo e foro o ya gbogbo eyin ti Chelsea ni ti le toko ni igbo ku yin e wa nbe je ngboro aye eyin ti Gunners oni bo je poka poka eyin ti Madrid ala Madrid mi gbo ku yin eyin omo Galactico o ya gbogbo Barcelona o Barca e duro re ngboro aye gbogbo eyin wori eyin ti Manchester kobako balale Manchester gbegbegbe Manchester dododo e mo gbogbo eyin ololufe Liverpool o ya ba mi Reverend Dr. Ololade lati ni ijo First Baptist Church ni gbogbo suru lere le lorin dadi mo kiyin e ka san ise oluwa oni towo yin baje o mo ya gbo mi dada ba mi Abdul Rashid Ade Labuja gaban gbogbo Chelsea lajegole le lorin o ya mo ti ri embe otun ba le ka jadi agbara ta se gbogbo Manchester United ni gbogbo sere niyan ori e lapa abe yen barisi agba bolu ni gba kana ninu iko agba bolu Nepal FC ni lo osogbo gan mo ni tse yen ni le lorin lalaye tin feran jeko lowo ta waye akende gbegbon ma jeun loko de ma ga so lo ngboro aye o ya laji ko la dejumo mo ti ri embe waidi gbogbo le imole gbogbo Gunners o ya ma lo lapa abe yen ko bewude ko de ni sewu baba Chelsea ni gbogbo giri alimiti ma sada ori yin lapa abe ka san dari okay all right e ri loso toni a ko nti ko wa papa mara sha si le seju opo le sha a ko ti lo won ti n sowo si mi lapa bi a ma lo le ere gbogbo tese tirin tirin wa yo ma di ojo mejo yen lori eto show your logo anti koni gbon sa fe diamond 88.7 fm e ma gbagbe e pe sori eto abi e pe leyin eto oje e pe leyin eto nitori ako ti lo tin ba ni ka e pe sori eto bayi 08134293424 08134293424 yen le ro bani soro te le pe si tabi te fi ateranse sowo si papa julo te ba fe ka gbe soyo logo wa sodo yin 08134293424 o se janiyan Justin dada ala ye mi to gayata e ja ma lo le ba ki gbogbo awon ara le
2: e si gbogbo awon le fun ifa abale yin lati aro oruko temi ni Justin dada ati da mo le 8.7 fi
0: o seun go mi dupe agba ile to lo
1: la pada gan mejo ba je aje podi won na ko bo mi san na
0: o se janu lo ba dojo aje eyan ojo monday e ja pade lori eto lagbo sports eyan dede agogo mefa koja iseju medogun o tu ma lakaki o ma la tambogi o de ma la gi button la gasikali o se janu yen a yo deja yo la loko mi de wise sports mr la gasikali awa toni joshua eyan me weda ile sanmi laarin gbogbo won olohun oba logo ri be simply because ile sanmi dojoye lo karira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa oya ledu okore oya gori ate eto da bo

ẹja kiyin le ka kiyin sibe ka tu kiyin sibe sibe si siwaju ati siwaju si a kiyin latodo ti wa lapa ti ambita wa yin na ni wipe e ka bo sori eto yin o le kan si lojo toni ati mo bi ojo saturday ti ma ri ni gbogbo igba awon mi ati e ma so pe se to ba si ti saturday by faji lo ma lo ma nwa lori awon elomi sugbon eyi ti ba je ngogbo e eja ma kiyin be pe e ka bo sori eto toni o eto ile an pe ni kilo fi so awon to ba ngbo wa nigba akoko e so fun won ohun ti eto yi to da le lori so mo gbigba ti awon boya lecturer abi teacher ba wa in class to ba ti so pe awon ga introduce subject ati ba se ma nse lori so oya introduce it wa ro mo kan to brilliant in no class yen awa se kini a ma yan na no e lokan kan lejeji e ma ba mi so fun awon to ba n gbe to yi nigba akoko pe ohun ti eto yi da le lori oro to ba je mo ofin oju ti ofin ba fi n wo awon isele kankan to ba nsele awon mi ta ba ri gboye ka mo to ba sele lati oju opa aye lujara awon mi to ba nsele lagbegbe wa a ma se ton lati yanana e ko wa leko ka fi oju ofin ka fi wo ki ofin wa so tumo re fun wa daada tori e ma gbagbe pe ahun ajena mo ja a si le rin ko mo edarin bayi kori o ma mi nigba mi na a ri pe awon kan kan wa na to je pe awon mi a fe ma lu awon eto kan lati le ma fi rewa je eto tia titia gangan won si ma fi rewa je to ran ti mo ju wa lo ni won si mo bo le se se kini ayida yida re kon fi gbe wa ngogo mora lawa na fi wo pe lori eto yi eja ma kora wa be awa na ko Olorun Eledumare ni ka si ma dupe lowo Olorun Oba ati Diamond 887 FM pe ori ofe na la ri lo. Ba ti mo so lodo ti wa pe tomo te ri o tomo je bo ti kere to yi a dupe pe Olorun je okun wa lenu. Ogun Olorun lo ki orun. O ko temi na ni Precious Afolabi. Fresh. Ba. Bao. O buro je un ganu. So loni e je ko ma fi ye wa pe baba tin se eto yi lokan kan lejeje a ma ni ori ofe lati le ma gbe awon loya wa wa sori eto awon agbejoro lotun lo si lokrin lobirin ti won se kini won ko wa won yan na e daada tori eni to ba moju ogun bayi yo ba po yi awon na le ni npa binire awon to ba mona ni eje ato ka ma se kini ka ma gba nu gbo lo ko dabi pe ibi se nda bi ona loju mi e ku nbe o te ko ya ku la pa be una so ni papa pa loni apa bo la fe ya si alejo pataki wo na la fe gbe wa si ori ate eto ka le ma yanana na awon oro to wa nwaju wa fun ti to ni Ero kon wa to se koko to se pakati ta fe ka wo ni ojo to ni oro yi o ma nsele daada ati

0: aha papa bayi na ni alejo wa awon na tin se gini won tin kolekun kekeke kokoko lati wori eto awa na ti se titan ati nduro de won kon le wole ka jo seto fun titoni e ka bo alejo wa pataki sori eto fun titoni
1: hello
0: sir
1: hello sir e ma ka so
0: baba e seun ko ni baje fun yin sir
1: mi
0: e seun gidi gan ni sir to awon alejo wa na won tin duro de na lata ro bayi
1: a
0: se gan ni baba e je ki awon ara ile ko ma alejo wa pataki ta ni lori eto fun titoni
1: oruko mi ni gbadebo olabode mo je agbejoro
0: gbadebo olabode
1: labode
0: asdupe adupe ko ni baje fun yin baba mi ni papapa e je ka wo koko oro ta fe yewo lojo toni Tony fi se pelu awon agbofinro olopa ati araalu papa julo lori awon oro ile to je pe o ma sele ngbogbo gba agba mi na ma ri lori awon fonran kan lori awon ayelujara lokankan lejeje ta ma ma ri ifanfa abi aigbore eniye laarin araalu ati olopa ngba mi to ba di pe won wa in the line of their duty awon mi a so pe ah olopo oni right lati wo phone o unlock your phone wani olopo oni right pe won fe infringe lori human right ita won ni awon si meto ti won e je ka wo mejeji yi ko to di pe a ma mu lokan kan lejeji se a le so pe o to abi ko to abi se a le so wi pe ka kuku so pe e ja wo re latapo odo ti yin sir
1: kachi ninu iwe ofin meji woni ma toka si
0: e seun baba
1: iwe ofin alakoko ni 1999 constitution amended

ekurole asiku yotomi opin ose saju egba won koko to wa ninu iroyin na aja feto omo niyan ni adeyanju tewo gba iwe ipe lati darapo mo igbimo olusewadi be loko iyikeyi ebun koriyawo to ba ro mo eto iwadi na egbe awon ajeri jehovah ti mu atunse ba ilana fifun alaare leje tabi gbigba eje lasiko ailera kan Zakari Mohammed so pe egbe oselu ADC lo ni afojusun ire o fun ipinle Kwara nile okire ile Russia se kupa eniyan mejo ototo lasiko akolu otun eyi ti won se sile Ukraine be ni won tun se akolu sawon ohun ilo meji miran o lagba iroyin amuludun young john ko ipe lati sise po o pelu black bonus latari atejade kan to ti saju waye lagba iroyin re daraya lukman kede pe iko super ego ti gbaradi lati koju iko ti madagascar te mo iko ti guinea bissau aseun bi ase n tete siwa iroyin kakiri agbaye lamude lati kan ni gbohun safefe diamond 88.7 fm Ilorin Olanre Waju Oyewole ni oniroyin yin ekunre iroyin na bo wa leyin idanuduro ranpe yi

0: Eka abo pada iroyin na re lekun rere bere lati le wa Nigeria Agbejoro aja feto omoniyan ni arakunrin Deji Adeyanju ti tewo gba iwe pe o lati darapo mo igbimo oluse wadi yi ti ijoba apapo orilede wa Nigeria si agbekale re lori isele ku awon afurasi awa kusa metadinlogoji ototo ti won ko iku abadi nikule Niger o Adeyanju salaye pe nise lohun tewo gba ojuse ohun lati soju ife inu awon to faraka sa isele la lori na loju na ti fidi ododo mule o pelu afikun pe ohun yo ko eyikeyi ebungba ku ise to ba ro mo ojuse na bakan na lo tu je ko di mo pe nise lohun yo gbo bukata ibi ti ohun yo de si igboke gbodo ohun li lo bibo te dori awon inawo miran fun rara ohun o ewe igbimo elenu mewa eyi ti igbakeji oga agba tele ri fun ajo otele muye DSS arakunrin Jonathan Kure dari e ni won ti fun ni gbendeke ose meji gbako lati tan wadi awon to sokunfa iko awon eniyan na awon igbese ofi to to ti mo igbese owo gba mo binu nibi ti o ba ti ye ki won se be o igbimo na ni ireti wa pe won yo te pepe abo won fun minister foro abele lorilede yi arakunrin Olubunmi Tunji Ojo Wayo yo egbe oselu Allied People's Movement APM ti pe fun igbese yajo yajo ohun iwadi to gbangban o lori iku awon omo orilede yi metadinlogoji ototo ti won wa lakulo ajo abo are ni labolu NSCDC eka ti ipinle Niger o egbe oselu ohun lati pase akowe ilu koro re arakunrin Abubakar Yusuf lo gbarata lori okan ojo kan iroyin to ti saju luguro pa pe nise ni won ko awon eniyan 74 ti won ti fi kele ofin gbe lori esun wiwa kusa lona eto sinu ogba ewon to kun akun fayawo leyi ti awon alase ti saju lodi iku awon eniyan mo ibureke ajakale arun egbe oselu APM tun fi di iroyin esun fifi pa mo awon aralu to fe se eto ife honu atako isele ku awon eniyan na o egbe oselu ohun tun je ko di mo pe eto iwadi ohun lo ye ko fi di awon to sokofa isele ku na te mo esun lilo owo ipa tako awon olufe honu a pelu alaye pe ki won je ki enikeni ti aje iwa baje ohun kojo lamba pa Niwaju ofin o. Wayo yo egbe awon ajeri Jehovah ti kede mimu atunse ba ilana to ni se pelu gbigba eje tabi fifun ni eje lasiko ailera o. Gege bi won ti salaye, won salaye pe o ku sowo eri okan awon omo egbe ohun bayi lati gba eje nigbati won ba nsaisan. Tabi ki won ma gba egbe ohun ni awon me egbe na le pinu fun rara won lati wakati owo yi lo lati gba ki won fa eje elomiran si won lara tabi ki won ma gba bakan na ni awon mo egbe ohun ni anfani ohun ori ofe lati tele erongba okan kaluku won lati fi eje kale fun enikeni to ba nilo eje fun itoju nile iwosan ewe egbe ajeri Jehovah ti wa so gbangbangba pe egbe ohun si duro tandi o lori ilana ofin to tako gbigba eje tabi fifun alaare leje ikede ohun ni won fi lede o ni olu ilese egbe ohun to nbe nilo Warwick ni New York leyi ti won fi lede lori itakun ayelujara egbe na Nipinle Kwara omoye fun ipo gomina labe pepe egbe oselu ADC nipinle Kwara Alhaji Zakari Muhammad ti so di mimo pe ohun darapo me egbe oselu na latari bi ohun ti seri egbe oselu ohun gege bi egbe oselu to ni afojusun to gbangban o fun orilede Nigeria nigba to soro lasiko to nkopa lori eto oloyinbo kan National Affairs nile ise wa Diamond FM Arakunrin Muhammad Buenu Atelo ijoba apapo yi ti egbe oselu APC ndari e lori ohun to juwe o gege bi enira eka eto oro aje leyi ti o nwaye o latari awon ilana isejoba leyi ti ko moyan lori to be lo tu gbarata lori bi nkan ti ri lagbarin eto abo lasiko yi pelu alaye pe ẹgbẹ́ òṣèlú òun yóò wá ọ̀nà àti mú àdínkù bá ìpèníjà ètò ààbò láàrin igba ọjọ́ bí ọmọ òye fún ipò ààrẹ lẹgbẹ́ òṣèlú àwọn alhaji àtiku abubakar bá fi lè jáwé olúborí o gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú ẹ̀sùn pé níṣe ni ẹgbẹ́ òṣèlú pdp pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú apc ń ṣiṣẹ́ papọ̀ fún àtúnyẹ̀sípò ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu arákùnrin mohammed tún ṣe àfikún rẹ̀ pé ìpínlẹ̀ kwara ló nílò adarí tó lè yára tètè wọ ojútùú sí ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìpèníjà dípò ẹni tí kò mọ ohunkóhun tàbí ní òye nípa ìṣèjọba ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti kan ní ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ diamond 88.7 fm ìlọrin ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí.
1: ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbàdàn rẹ facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò twitter àti instagram lórí diamond 88.7 fm diamond fm shining supreme.
2: ìròyìn ẹkúnrẹrẹ láti ilé iṣẹ diamond fm

Eka abo pada, boya yin sheshe ndara kwa mwa yuru yin kakiri agbaye le ntete sila tikani mwom safefe Diamond 88.7 FM. Ilori yuru yin antesi wajubayi, nile ukiri. Nile Russia kudini eniyan mejo ototo ti wanti shekupa unigbati anweni ya. Toto oguni ye miran se farakpa nyana nyana lasiko a kolu alagbara. Lati kwa se jiju a do loro ata won unwilo e jagun miran. E ti le Russia ju si ti butoro ile Ukraine. Igebi a wan lashe lekon a untiwi. A jomo gun ojo frufu nile Ukraine ti so di makwe. O biti biti a won unwilo a do loro lo baleka kwe luala yepe. Eyan manu lugba mimi, nigba ti eyan me dogun miran se farapa, lasiko awon akolu le iti o fowoba awon ileto meni lototo, to nbe lekun Kharkiv, nigba ti eniyan meta si tungwe kuruje, lowo ebora, ti awon manu miran se farapa yana yana lawon ileto manu din lugba ototo, to nbe lekun Kassin. Ewe, ile ise oba foro eto abo nile Russia ti waje kodi mape, ikon mogun re lo tun se akolu, sa won won ilo meju kan wo, tombe ni etikun odo dudu inye Black Sea leyi ti won ni won ko awon ohun elo to wa fa won omogun lagbon iroyin amuludo fun ti role toni olugbe orin jade titun se o olorin taka sufeni Young John ti ko ipe latodo Black Bonnet lati jumo korin pelu re lẹyin ti ona ti gbolohun oro kan to jade lodun 2015 nibi ti olorin taka sufe na ti so pe ohun ni fe si DJ Kublon ju irawo olorin sewo na lo Black Bonnet lo fi ife han lati se papo pelu Young John lẹyin ti to soro lori atejade kan eyi ti onkorin na fi lede pe ohun yo se akojopo awon ore minu ohun marun ototo kan tawon ojumo jo sise papo Young John lo ti wa fesi padaw ni pa gbigbe ate jade kan eyi ti ojo ti lo lori e jade be lo so pe ki Black Bonnet ko lo korin to ba ni lokan ti ko pelu Kublon wa yo Black Bonnet ti wajiyan aye so iroyin na pe nigba na lohun eni ti o moju to ojo opo aye lujara ohun lo tari ate jade na sita lodun 2015 Lagbon iroyin re daraya fun ti role to ni agbawo iwaju fun iko Super Eagle ile wa Ademola Lookman ti fogun re gbarigi pe iko to n gba fun ohun lo ti pinu lati side awon ifese won se ko mercy yo fun ti DJ Fe won todun tabo pelu ijawe ni gbaju iko ohun ni yo gba ni papa ise pabio to nbe yo nbo ko to de won yo ti oko leti lo sile Guinea Bissau nibi ti won yo ti mo wa ko pelu iko agbobolu ti Guinea Bissau nibi ifese won se ko mercy yo elekeji ru e ti yo waye o ni ojo kokandilogbon osu kesan Lookman tun je ko di mi mo pe ni toto ni ifesan won se ohun yo lagbara gba o laarin iko mejeje ohun sugbon o fi itani loju agbangbagbangba pe didun bayi losan yo so fun iko Super Eagle ile wa iroyin kaakiri agbaye fun ti akoko yi ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi e gba won akoko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o Amo wa se ti gbo yin role to ni wipe ajafeto omo niyan ni adeyanju towo gba iwe ipe lati darapo mo igbe mo oluse wadi be loko eyikeyi ebun koriya to ba ro mo eto iwadi na o atun je ke gbo wipe egbe awon ajeri Jehovah ti mu atun se bayi lana fifun alaare leje tabi gbigba eje lasiko are kankan Atu je ke gbo pe Zakari Muhammad so pe egbe oselu ADC nikan lo ni afojusun re o fun ipinle Kwara lati le okire amuwa se ti gbo yin pe ile Russia se kupa eniyan mejo o lasiko akolu otun eyi ti won se sile Ukraine be ni won tun se akolu sawon ohun elo meji miran o lagbon iroyin amuludun fun ti role toni a je ke gbo pe Young John ko ipe lati sise papo pelu Black Bonnet latari atejade kan eyi to ti saju waye o
lagbon iroyin re daraya ajeke gbo pe Lukman kede pe iko Super Eagles ti gbaradi lati koju iko ti Madagascar pelu iko ti Guinea Bissau iroyin kaakiri agbaye futiro le oni ohun ko ni ju bayi lo lekan si kin to ma lo egbo ise ta ni fun yin yi eje mo pe layajo oni lodun 1939 ni won bi ogbon tarigi agba osere theater ni baba oloye lere paimo mfr ti opo eyan mo si eda onile ola iroyin kaakiri agbaye futiro le oni ohun ko ni ju bayi lo lati ma gbadun okan ojo kan awon eto aso waje download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store bo ba ni isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele layika ti agbegbe yin te fe fi to yara iroyin le ise wa lati e kan si wa lori ero ibani soro yi 091 60 62 75 26 adeyemi adewale ni olotu iroyin kaakiri agbaye futiro le oni Olari waju oye wole lo tu si edi abini bi to si muwa seti bo yin eshe o bi eshe ntati si kan ni yin to ta won yo aku yo to mi opin ose emi wa yo se popo re laye ati laye to dara lekan si eku kale

kun su yi ka wa danile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledumare oba deda seda ki fi ni sile lai ni lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa o turi esa gboro alakeji lo o de bo woran gu agamo tede o fi sosu sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasuku ye ni o ya eje ka pade lori eto asini leti si niye nipa awon ami wo ti mi eda eniyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi eje ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa ko ni dadan tan o ami wo e ma mi

0: wa gbagbe pe won na le polo oja re le so nbo won lori eto yi o le kebun wa fa won alejo wa anfani e wa ye si wa lori eto oda e je un para sodo alejo mi na mo n para bo apa bun gbo baya alejo mi te waju bi te bade
1: bi a se de hospital yen
0: ti iya yen okay ngba te de hospital okay
1: gba lo ti juwe be fun
0: e lo son
1: ti lo mi ati mo mi gba ta wa de be aya ara kaadi won a se test awa ni pe a ma pe mi le se oju yi pe mi le se operation fun mo ko ti koja
0: pe hospital pe operation to ye ke se ngba yen test won lo ti koja
1: o ti koja pe iran yen ti lo sugbon ma ma ra ogun fi manager ta na ba ni ki ikeji laiste apa lafia yi ta na ba ni ko
0: si pada
1: ko si pada o aja imu ya pada wa pada lole
0: ti mejeji na ni agun le se operation fun mo
1: be mo ya pada lole gba ti mo lole mo le adodo iya yen mo kala e mo se fun won wa fun wa ni 20,000 oni kala ora ogun tori iye don pe ogun yen is 20,000 mo je so mo ya ko fun wa alora njo ke ta
0: njo ke ta le lora ogun
1: yen gba ta le ora mo bere sin lo aja continue a se toro wo ba se nse na
0: gente so aje ntoro wo na ni
1: iwa do ma di ejo kan ba se tun pade robin kan se ri mi ni mi ti mo ma nduro si ni
0: o ni bi kan te ma njoko si te ma nduro si
1: be robin kan se tun ri mi ni o ni pe ki lo se mi mo kala e mo se fun won o ba ni pe pe nkan lo sele ni pe kan mi fun awon number mi mo ja fun won number won flash mi mo gba mo dele mo wa eni kan to ba mi save number
0: se mo mi yin na ma njoko ti yin be abi e
1: mo kan mo yin de be sale mi ma kan wa ni bi okan kan titi so ma lowo eyin mi nbe so mo sha gba number mi a ja ma soro a ma soro gba to wa di bi osu kerin odun yi mo se pe won jo kan pe kini ti mo nse yi ko wu mi o
0: pe owo te n toro kiri yi ki se powo yi
1: awon na de ma se o se nji die fun mi le kokan so mo owo yi nkan ni mo se yi ko do mo mi pe kan ba mi wa nkan se si won wa so mi pe school ta won nlo ta won tin sise pe school blind and deaf ni pe form kan de fe jade ni osu karun pe ti ba le
0: gba form
1: yen ti ba le ba ni fe si mo ni fe si won ja ni pe
0: se lati wole eko yen bi
1: lati wole eko yen so mo wa won ja ni pe igba won ni pe to ba ti jade awon ma je mo pe ki sha ma pe awon
0: nkan roju yi to bere se e gbianju di lo lewe na de bi aye kan tele
1: lati igba ti mo ohun na ni mo so pe SS2 mo fe
0: wo le fe wo ngba na
1: igba ti ti SARS yen se yelopa so asha jo asha lo ibadan mo mi asha jo lo ba awon iya yen ni office won ni school pelu vice principal so won sha ro iya yen ra form fun mi won tun san wo moto mi ni jo yen aso won a so fun mi pe mo gbodo ma ma gbe ni hostel ni mo nu mi o le gbe ni hostel nitori mi fe fi mo mi le nitori bi family asha jo wa yen ko awon ta jo wa nbe won se dada pelu wa
0: so
1: fe jina si mami yin so awon asha ni lati lo toro wo igin asha o pe atoro ka kiri asha wa o ile
0: gba to ke fi gbale
1: be awa send owo si vice principal yen awon wa ba wa le si to si school across ibi keji so ibi be la wa wa lati
0: sa ti mami yin na le wa lejo ko lo
1: be ati wa ko lo be lati bi osu kefa 27 osu kefa
0: Let it move lobe.
1: Ati move lobe. So ati gba yen sin alanfani ati toro wo kaakiri mo sugbon jije mumu ko rorun ile ta gba gan a mo bi a je fe rowo esan ti
0: owo ile ibatan
1: owo atan mo ri fe mo ri esun fe lo school bayi so rehab mo fe se bayen sin leyin yen sin owo mi lati foda so won ja ni pe kin tete kaide ko wa na ni baba ma ti ko wa nitori osu to nbo ni school ma resume won ni pe mo gbodo meet awon eyan kankan ladugo to je bi blind ka ma fi kankan ko mi bi gba te pe mo ba fe lo si ba nse lesson
0: so da mo ma ko yin
1: so rehab yen se won ni pe ma lo to and why is the cash up osu mefa bo dun kan we ni ti o ba the cash up osu odun meji so emi de nisin mo ni lati cash up so that ki gbe tete bo soju e so lo je kale ti ko wa si ibi be
0: yen ni adugbo yen
1: so mo le ba nisin mo ni lo ran lo omo Nigeria kon sanu mi ya ti dagba won sise kokon mo emi de nisin oju o je nri kokon se but emi mo pe anu Olorun anu Olorun na ni lo le se tori ko si
0: o ma to ba yin gba form yen ko se ko da o da abi o si wa pelu yin na
1: awon na ma nowo si wa le kokon sugbon ko le da bi awon kokon ran mi lowo na ni mi le ma kun won ni gugu gbagba won na ijo to ba wa lo awon na ma nowo si wa
0: si yin le kokan o da
1: bi
0: o da e da to mi na

0: dupe fun idasi ti yin ka biisi olohun lori itona alawa e kale o aje won ni wa nbi e kale o ko yin bulletin pe wa e ku dede akoko isa
1: ele kale o
0: e kale sa o
1: oruko mi ni Abdulhakim lati ogodo asa
0: lati asa local government an gbo yin sa baba
1: ana abalaje ni ana ba ta na baba won
0: to ami olohun ami eledua
1: eda oloba ara na nu si
0: ami ami o ami o
1: gbogbo joro ara ti wa na oloba wa ka ku
0: ami o ami eledua o
1: aku eto na ga
0: to adupe lowo yin sa o olohun ni seto ah adupe o lowo baba to na pe yi eje ngba bi wole lori eto na la wa lale eto ni o

0: Sebi nitori ogo ni o. Sebi nitori ogo ni. On toju awon ologo wa ni o. Sebi nitori ogo ni. Ila koja re oni tori ola re ni. On to ndoju ko tori anyama re ni. Ara egbo ila koja to deba ogo to deba tori ogo re ni. Ogo ta ye vinja tori ogo re ni. Bi Oluwa se nbe temi ewo laye bi oro agbara o ti ma jale lati enu ko Olorun sinu aye olukoju ko ina sale oni loruko Jesu olugbala ogo ori ayo
1: ami Jesu
0: en to nbe ninu boji en to nbe ninu igi en ta bo mole en to nbe lawa lagbara okokun nipa agba to me loruko Jesu ni asale oni mo logo ori ajade si
1: gbanda ami Jesu
0: baba lo tunu na nbe lawa fefe lowo prophet and evangelist Oluwa de mi lekun ajibode baba fo fayo bi Olorun se nbe temi ewa wa fo fayo loruko Jesu
1: ami Jesu
0: gbogbo awon ara ilu Ilorin ni aro ola yi e ke se ilu Ilorin ka ti agbegbe re ni angel Oluwa oru mi bo se ma se ni gbogbo ta Sunday ni ilu Ilorin ni oko erin ko ti bi to gba wole ti o de be bo ba gbo sere wole o de be bo ba gba ta wole o de be bo ba so mele wole o de be ni to ba yi doko ni ko ti ko je ori bridge yen bayi o ti ile fofo ti o ko albarika house si lara albarika farm ibeju ko e ya woni sibe so pon lo si church baba o fayo de dani angel olu o be wo loruko Jesu
1: amen
0: baba e ko ba mi ki o gbole nesa
2: ogo ni fu oruko olorun loke
0: haleluya
2: mo to wi pe ogo ni fu oruko olorun loke
0: haleluya
2: mo tun wi be pe ogo ni fu oruko olorun loke
0: haleluya
2: mo ki wa ku ojo meji jo meta gbogbo eyin ololufe baba fo fayo ni Ilorin ati ni agbegbe re gbogbo bi ti ategun oto ife de
0: Jesu olubala
2: emi na ni mo wa lori afefe
0: beni
2: woli ati ajinrere Oluwa re mi lekun ajibode ti gbogbo eyan mo si baba fo fayo ninu ile te ti ngbo mi iyanu to fi gbalu ope
0: Olorun ipe
2: beni iyanu to fi gbaju ope
0: arugbo ojo
2: mo pa ni ase yo wole to
0: ami Jesu
2: beni iyanu to gbagbe gbogbo ilakoja re to gbagbe gbogbo ibanuje re to gbagbe gbogbo egan ati itiju re loruko Jesu te wa ninu ile Oluwa gbe li Olorun
0: ami
2: okan re o bale
0: ami
2: ayo re o de
0: ami
2: awon yen ti npe mi lati bi ojo melo seyin pe baba njo oni ipade Ilorin
0: yes
2: oni atoko ti so fun yen o ola ni o
0: aro ola
2: aro ola
0: beni
2: gbogbo eyan ni mo de npe nu pade yi tori pe Olorun fe fowo agbara kai awon
0: eyan oh yes
2: mo nso loni pe mo wa lori oke anu be mo ti so kale ti mo ti wa si ilu Ilorin
0: yes
2: won de gbagbo pe Olorun to nsanu awon eniyan
0: Jesu Olubala
2: iwo lokan ti o si ju anu
0: wa ami
2: o ka gbo mi lasan lale yo ara mi si oni ekun re yen yo di erin
0: ami
2: egan re ye yo di ogo
0: ami
2: ogun adani kan gbe adani kan je adani kan rin be ni onilogun yen ma se
0: ami
2: awon abani gberu ti mu ki eru ko ko rorun lati
0: le
2: ogun isaye Olorun ba ara won si o
0: ami Jesu
2: to so wa debe
0: ami Jesu
2: okan re bale
0: ami
2: wa fo fayo
0: ami
2: wa si yin Olorun
0: logo ami
2: be lo ma ri
0: ami
2: Oro re oja so pe o
0: ni
2: ola
0: yes
2: ago mejo
0: mejo aro
2: be ni ni ipade o bere sugbon mo ti fe ko mo de be lati bi 7:30
0: yes
2: 7:30 ko le ba re ye joko ni waju won to ba gba osere wole to ba ti koja bridge to wa ni oko eni yen wa koko kan wa ta osi kan
0: be ni
2: iyen ko to ra yen ma se mistake lori aye wa ta is keji won ko alubarika farm
0: si lara
2: direct opposite wa wa ya wole o ti rinu ogba yen bi church meji lo wa me inu ogba yen ibe ni Oluwa tin sisi agbara ibe ni church baba fo fayo wa ago meji abo ti ma debe sugba ago mejo geregene bade o bere Olorun de fun mi lori ofe eleyi kan je afikun ni ise t'Olorun ran si gbogbo awon eniyan ti bo de nse lososu eniyan 100 akoko tola to wa ma yato o ma je orisi nkan meta ti Olorun lu awon eyan pe ki n pe fun awon eyan ma de se bi oluwa ti ran mi olorun baba bo bayo ti ko fi ko gba kankan da wa saduro iwo to n gbo mi lale yi akoko to tokorin toto
3: amen
2: wonderful fire
3: amen
2: eja doke lohun ka gbo njo sele ni ola
4: akoko to nwo ko pe si isoro to nba ifira loke pe nibi pade adura to ma nwaye ni gbogbo sunday keta ninu osu eyi ta so po charity sunday sunday fifoni nile ijo se light of salvation bible church oku erin ilorin ti olujo re wa ninu osogbo labese iranse baba woli ni prophet remi ajibode baba for fire akori pade adura ni oluwa fi opin si iya mi put an end to my suffering owo oluwa kokuru lati gba ni ohun bi baba woli ba tun fadura jagun segun ninu aye awon eniyan ni fifuni charity na o ma tele ibala iwosan itusile iselogo ati meriri ise iyanu oni gbeyin

0: Jesu l'Oluwa b'Olorun se nbe temi ewa iwo lokan lati fofayo loruko Jesu gbogbo awara lu lorin ati agbegbe re se ri ipade tola yi ipade ti yan bo mo si nbe ni o nitori baba so gboro nkan pe awon so kale lori oke anu la won bo wa si lu ilorin gbo leko tagbara ni o le ti gbo ogun tagbara ni o le se gbo irin ajo tagbara ni o le dani anu lo ku o wa fori ku anu ni aro lakutu ai ni agogo meju aro si agogo meji la ni pade yo waye gbogbo awa ti abati gba osere wole ta ba ti ku lori bridge yen gaga e ti ri ile fofo ti e ku albarika famu si lara kan do waju ile o ona to koju si ile waju ile gaga ya wole sibe ko to rin iseju kan si meji be lo anybody ko lojo to baba o fayo nbe lo fori so baka na wa ta ba gbe ta wo ke wole to ba ti de strong obirin to wa lo oko erin ko to rin si sale kekere bayi o ti ri ile fofo ti e ko albarika famu si lara be aso mele ti won na se gba wole baka na lo se wole ago mejo ne pade aran lo waye ipade teyan gbo osun le teyan gbodo wa nbe ni loruko Jesu olugbala o ni waye asa baba ko ta di pa lo sinu oro Olorun ta ba nsoro nipa ogo nito bibele wa pe ohun gbogbo ti mo da dara dara ni ko se n to wa laye ti Olorun o da ogo mo ibere meta ni ma ko papo ki n to lo se abala mi baba ki la npe logo ti ogo ba wa ije ogo le farapa bi to go ba farapa kini ona bayo baba
1: ogo ni fun oruko olorun loki oro
0: hallelujah
1: you know where Isaiah 60 only the day
0: yes
1: time male
0: yes
1: only tori pe imale re de
0: yes
1: only ogo oluwa yo si farahan lara re en tan pe ni ogo oni ara ti oluwa ni keyan wa da laye
0: ara ton lo ni ki won adalaye
1: gbogbo eni ti oluwa da lo da to potogo sugba awon ikodita kan wa ti ogo ti ma gbogbe beni nipa te ba denu aye o di be lori bi ta bi osi o di be lori bi to gba koja o di be lori odo awon to gbe awon kan ti wa won ri ogo saju ologo
0: won ri ogo saju ologo
1: won ma ti ri ogo saju ologo won le gba ogo yen wole won le pa na ogo yen won le teri ogo yen ba opolopo omo ologo lori kaakiri ninu aye ke se pa ko ologo ke se pa ko ologo ada togotogo
0: ada togotogo
1: ba ogo re farapa
0: baba ibi ti mo lo gege kan to bo sodu igbere keta baba nje ogo ije omo se le farapa lodo oga re to go isonu bi
1: then ama ri be fopo ologo
0: baba da pe ki ogo ni ogo
1: ona to mo npa ri be ni pe Olorun ma ja gba bi ti oda koja.
0: Amen.
1: Opolopo ibi to gba koja lo ti sogonu. Elomi eni to ba rin in lo fi sogonu. Elomi eni to ba da owo papo in lo fi sogonu. Elomi en ti o ye ko fe lo fe ogo ti sonu. Awon nkan won yi ma mu ki ogo sonu. E ma pa na ogo.
0: Eh
1: e ma pa na ogo. Eje laye se temi e ma pa na ogo. Popo iwo to ngbo mi lale yi. Mo daju pe Oluwa da ogo mo,
0: Oluwa da ogo mo.
1: Emi o wa mo bi to ya si ati bi to gba ti ogo yen ti bi bole. Iti mo npe o ni pe jajo pade. Ninu ipade ti o waye ni aro la. Atunya ogo wa.
0: Mo de mo wa tunya. Mo de mo wa tunya. Mo de mo wa tunya. Ipe mi to bogba.
1: Bogba ni ti ipe re ti bogba. So lale yi Oluwa to ipe re
0: to. Ami Jesu.
1: Oba ti re igba pada. O so nu wa Isaiah 62
0: ni baba.
1: O ni tori Sioni. Olorun ki yo dake. O ni tori Jerusalem. Olorun ki yo simi. O ni titi ododo re. Yo fi yo jade bi fitila to njo. O la o ni pe o ni ikosile ma. O la o ni pe o ni FCBA. A pe o ni Biula. O ni tori Odun Oluwa dun si o. Aye ni mo dari ogo kodo. Sugbon te n ba sumo Olorun. Olorun ma to ogo si.
0: Baba ka to lo je. Ebo ipade o ti wa lo la baba.
1: Ah ipade o wa ye ni oko erin.
0: Oko erin.
1: O so fun ale kan pe iwo to ba nbo lati osere. Beni. To ba nbo lati osere.
0: Beni baba.
1: Wa koja wa koko ri White House kan.
0: Beni.
1: Ah wa wa kan bridge oko erin.
0: Beni baba.
1: Wa wa ri White House keji. Ti won ko Alubarika Farm
0: si la.
1: Direct opposite.
0: Yes.
1: Bakara to ba gba Taiwo oke wole. E bo se ma ri na niyan. Wa ri White House. Tu wa ko Albarika Farm direct opposite o je ti ra won o si sẹni 31 dare awon eyan wole ago mejo la la gbo mi mo wa ninu ilorin ka le ba ajo kipa en to le gba wa en to to ne gba la foro lo ara mi si oni mama baba itori omo re akoko to ti oluwa yo dide anti yi itori aye re akoko to ti oluwa yo dide mama to ngba mi ninu ile ekun yan o sofu e ironu e sofu e ka o ma so ko dola koran adua ni oje o jajo gba nipasi adua ogo to solo lowo eniyan atari ta fi ami okoko gba lowo eniyan olorun history yo da pada
0: ogo to solo lowo eniyan Adeyi dami ami okoko gba lowo eniyan o Jesu Kristi lale be o ko wa ri fun wa
1: gbo eniyan to lo nda
0: ya kuku da ogo mo
1: gbo eniyan to lo nda
0: beni
1: loluwa da ogo mo aye gege bi bele kan aye ni ma sa ogo lo be aye ni ma gba ogo lowo eniyan aye ni ma so mo logo da larin kiri eri omo logo o wa se fine bara loju titi bo ipin re ko so pe mi fe toyan
0: emi fe toyan
1: so be ninu ile
0: emi fe
1: olorun atoyan lo tun aye re
0: ami
1: so fa won eyan pe osu to ku yi ti odun 2026 yo fi tan iresipo nbe o ayo si po nbe o oluwa si fe da ikolo re pada o arakunrin kan ni ori ni state kan ni le yibo emi ati e just say deliverance prayer le ni ari pe nipasẹ iyawo to fe ni notice logo ti boson
0: kabio si
1: mare awon omo mare power lo fe awa wonu adua lo olorun ti tuyan le ohun jade ariwo ta be mo jade ohun yeta jade la
0: mo
1: jade ola o ma wa fun itusile olorun ma tu asiri ogun
0: me
1: ebo logun to nja won ti wa ke lo fa ti ogun yi firi be olorun fe tu jade bade o bodo ma ba lo bayi ke lo neta won tan fe na re o fe na re mo ke lo neta won je ran lowo ran lowo mo ke lo neta won ore re sa fun o everything since bi eyan si o olorun ti koyin si o yi o se okokun ni olorun fofa yo ti ko gba pada ko se lo o fe ra ye pada mo fe pe o ni arola ni ilu ilorin ni oko erin jajo wa gba wa eri to to foran lo o le gba o yo ba o yo si to aye re
0: amen ilo ti gbo yen o ki lo la koja ogun ayi fi nbo awon egan won ni mo fi o npe o loju ra ati leyin re mo so ko mo mo ti le ko mori mo so pe na lai mo so pe bo se ma ba lo re o le ma ba lo be nitori pe nkan to lo nda mu o ti ri lo ara re nu re loruko jesu wa ri da
1: amen
0: ara re nu aya yi baba yi anti yi boda yi gbe ti ake la aro la nitori pe angel oluwa fe bi aye re o iwo lokan lati je di loruko jesu e je ka doke lohun la ni seju aya
2: akoko to nwo fo pe si isoro to nba ifira loke pe ni bi pade abi to ma nwaye ni gbogbo sunday keta ninu osu e ta so po charity sunday fifoni ni le jo se light of salvation bible church oku erin ilorin ti olu ijo re wa ninu osogbo labe se ranse baba woli ni prophet remi ajibode baba fo fayo akori pade adura ni oluwa fi opin si iya mi put an end to my suffering owo oluwa kokuru lati gba ni ohun bi baba woli ba tun fadura jagun segun ninu aye awon eniyan ni fifoni charity na o ma tele ibala igbosan itusile iselogo ati meriri ise iyanu oni gbeyin nibi kibi te ba gba wole si oko erin ilorin eri daju pe ekan white house alubarika iyana iwaju white house alubarika ni ke to si waju ibi ona paris left side light of salvation bible church olorun baba fofa yo duro de o iyare o dope loruko jesus fun ijoni pe sori 0803-393-0889 jesus loluwa
0: Jesu loluwa gbogbo awara adu lo le ta ngbe to yi lowo acha gbogbe re baba wa lori afefe life and death ni e lori ofe ati gba ire gbe fe ti gbo ogo lati enu woli olohun ni asale o no pe wole baba osure fun oko to lo sun ka to pade ni aaron la ni oko eni ni agogo mejo awon address an so fun won to ba ti ko lori bridge e gaga o ti ri water o ti ko albarika farm si lara o ti ra won osise ngo site mo gbon be ni agogo mejo to lu tete de ko le bara ayo joko waju ti e woni soro se loruko jesu baba amun bi te mo olala yi o lagbara ija le ri enikan to je alafiwe re ninu bibeli bi
1: ogo ni foruko lo loke orun
0: hallelujah
1: mo fe ka no we genesis 37 verse 18 kilo fara han bi a bi jesu togoto a bi joseph togoto goni joseph gbe ogo waye laarin awon omo iya re adayato olorun si nfi ran aye re suba ta lo so fun olorun ni ki bi won na lere be ta lo so ro aye re fun
0: kabi o si
1: ta lo so ro awon omo re fun opolopo ila koja re awon abinu ogolo wa ndi e awon parawo ogolo wa ndi e joseph la la iran ojo waju re o de so fun baba re beni o so ro re tan pa o tun la mi o tun lo ba baba re o tun so fun baba re pa lenu mo pe joseph ah ah ke se gbogbo oro la so ta mama baba o ngbo mi ninu ile ireti nbo ti o ti ti olowo so ma so fa won ota re bayi oro aye omo re gbogbo e lo tu fa won ika idi ni ye to ngbogbo fi daru lojiji
0: olorun ma je
1: ika le ni ya bi be ni je ko ye wa o ni aye yi ku fun ibugbe awon ika
0: olorun ma je mu
1: aye ta wa yi awon dani loro kini ni won awon seke saajo
0: ke saajo
1: ala ma gbele aye mo nira re ko so po leyan
0: ogun emiya
1: o do niya emi ri mo gba mi lo ogun emiya ha rojo fi so so logo
0: baba
1: na bo kan lo ni sa iki ba de yo di wakati kan gbogbo eyin tolorun tolorun bukun fun e wa si diamond fm ebere program baba fo fayo sponsor e olohun ran yin lowo
0: ami
1: mo be ka genesis 37 verse 18 yes
0: nigba ti won ti lokere
1: nigba won ni joseph lokere
0: lo to sumo eti odo won
1: o to sumo eti odo won
0: diri kisisi lati pa
1: iri aye ta wa niyan o bi won ti ri joseph ti nwa won bo
0: omo iya so omo iya
1: awon omo iya re ni nwa ki o bi be ni bi be won diri kisi lati pa awon won ni won so wo papo lo olori tele won dori ogo re kodo
0: olorun ma je
1: won soro jade gege bi woli ara olorun tu wa ka
0: mi jesu
1: popo awon ti won binu e ti won binu eyan mo re awon ti won di oro re sinu
0: arugo
1: da ra pori bo sanda yakapa oro inu won ni o pa wa bayi
0: mi jesu
1: o ni ku togotogo mi jesu ti bo ti gboto ti wa we ni yan re lo ni won ri lo kan bi alala ni ni nbo yen o o ti diri kisisi yes
0: won si wi fun ara won pe
1: wi fun ara won
0: wo alala ni nbo wa
1: so fa kan ni won ti so nipa ti e na niyan
0: o
1: nlo gbodo fi banu so gege bi orin ta gbo ka to dori eto banu so mo se ba eniyan so eniyan buru ikade eniyan ohun to nla koja ogo ti o ri bo ti ya ko ri mo ise ti o lo bo ti ya ko lo mo aye re to wa bo ti wa ti o ti olorun ise awon abinu ogo ni hey ise awon para woni ise awon pano ogoni jeje bo won ninu awon kan ti riju olorun
0: be topo
1: o wa laarin awon kan ti riju olorun awon ta pele ni olorun tun binu ara won eje ke sara kino de to lo ka omo oro olo ka ogo omo omo orogo re omo kan ma gi aye kino fe gba nbe o ba da fun yo ran omo ti e na lowo kino fe gba ninu iwa ikan to nse yi kino fe gba ninu iwa ibi to nse yi eyin pana pana irawo e dawo yes
0: nisisiyi
1: ewa
0: je ki a pa
1: so gbo kan bo gbe owo e soke ninu ile gbo emi to lo ko pa ogo omo re gbo emi to lo ma pa ogo se re gbo emi to lo ma pa ogo aye re olorun o doju won bo le
0: mi jesu
1: eni bo sanda ya ewa
0: e je ki a pa
1: bi won se pa na ogo niyan bi won se pa ira won niyan o bi won se tori ogo ba niyan o iwo ni o sumo jesu bo jesu soro mo jesu lore ke pa loro mo je o su o mo je o re owa bi ta du ati ngba ka ko le ba bo lowo awon para wo aye won be lebe le re won be bi ise re won be nu awon omo iya re gbo awon ika ti won ma teri ogo ba omo to lo fe lo lu oyinbo won o jo lo lu oyinbo won wa npe baba lu oyinbo ta o baba dan niyan recordable sandaya ibi aye ti da obo o ba ra mi se o pada dide nbe
0: ami jesus
1: yes
0: ya si wo sinu okan ninu awon iwon yi
1: ka ma ka wa wo sinu okan ninu awon iwon yi
0: awon si wi pe
1: awon wi pe
0: ko bubu no pa je
1: e wo awon omo iya ika awon ta jo bi ni papo niye o ni wo wa banu so o ka padi ere kan lo sodo re re gbo asiri aye omo re re so futa o je ki salama sa e je ki sara awon panapana ara wo la jo nbe nu aye yi o ah mo wu isi gbogbo eni ogo to sonu lara re
0: olonu
1: ma ni olonu olonu da pada gbogbo ogo re ti won ti sa lobe owo atunse ka o pada
0: mi
1: yes
0: awon si ma wo
1: awon ma wo
0: re yo ti ri
1: bi ala re o ti ri
0: ni ni si gbo
1: aja go be to mo fe gbadura fa won yan live and direct lale ti mo de ti ko lori eto ma fi bi 30 minutes ile lale
0: yes
1: tori oroke mo ti nbo ma fe ti relax ari ma fi bi 30 minutes ile lati pray fa we niyan to ba tin dia go meje la rora to ma pe ma be ke daddy bo ni se de program daddy ya gbadura fun mi bo ni se de program but e kin gbadura fun lori afefe o dara o sube iwo na wa ka jo wa gbadura ka jo wa pe eni to le da ogo wa pada oruwa ni kin fun awon eyan ni ororo majemu igbedide ni to pe ni ororo majemu igbedide ni to ku tonu yo pari ogbodo dide ame ti o je orin jina ye ogbodo pare lara re ogo re gbodo fun ma so ko mama ore lori omo ye and ti to ngbo mi ma so ko ma oro re pare dayo won bo gbe gbo pe ise ya to daru ye yo gba to se aye re to wa nu ogun ye lo ayo mo kuro ira lo won dide aye re so mi ogun wa de fo fa yo ore ayo lenu re je pade ni oko erin ni aro la ore gba tawo ke wole ore gba osere wole ore gba summit wole to ba ti de bi white house te ko albarika si to ba ti koja bridge yen tabi o to wa gba lati tawo ke o ne de bi bridge to ti ri white house yen direct opposite e wa ya wole on town road ni nibi to na ye close si bi church meji wa nbe o ti ri church wa fo fayo ninu ogba ile ti olorun se jogo fun wa ni olorun igbedide olorun iselogo yo de saye re logo
0: amen
1: Lekan
0: ogo ni fun oruko Olorun loke ona baba eku lataro loruko Jesu olugbala koni reyin e di pe an so ngogo kan mo kebe ni tori akoko wa abata fe fori kore yato si pe o tun gbadura nbi o tun ma bo laaro la lati wa fe enu ara re wi nti ofe ki Olorun o se fun o number ti a ma pese bayi re ti baba o si ma suru fun a ma pe number baba ma ti pe number ti studio ni bi na loruko Jesu olugbala ari anugba e je ki koko pe number baba na 0809136655569592
1: Hello. Okan yo bale.
3: Ami Jesu.
1: Nibi won tin sayin logbe owo irapada ara yin pada.
0: Ami.
1: Ilu wo lewa. Igbeti. Ah, o si je ke na wa no program ye la ro la o. Se ti gbo. Egbiyanju. Ogo yin o pada wa.
0: Ami.
1: Hello. Yo dara fun yin. Owo ogun lara yin gbedanu.
0: Ami Christi.
1: Omiran fi ya jeni rapo sanda ya Oluwa doju e bole.
0: Ami.
1: Se lorin lewa. E jari ra lola ma. Se ti gbo ni oko irin, se ti get address yen. God bless you ma. Hello. Lati luwo ni. Owo Olorun gbe yin dide.
0: Amen Jesus.
1: Gbogbo owo ogun lara yin gbedan.
0: Amen.
1: Tani ndana ogun ma omo yin lara. Loruko Jesus, Oluwa ko doju e bole.
0: Amen.
1: se ti get your address yen ma e ja pade la ro la ma se ti gbo ba ti n bo pe mi hello lati luwo ogbe aye ko pare lara yin
0: mi jesus
1: ajaga so ni de ru eyin ina ja ko lara yin
0: mi jesus
1: mama ogun te mo mara yen pare lara yin o
0: mi jesus
1: to ba se se ogun ma so jina o e pade mi ni lo yin la ro la o dara fun yin hello
3: hello
1: e kale lati luwo Olorun ma je mo ko gbadua fun yin
0: amen jesus
1: ina lowo te le je tan laye ko wole to yin wa
0: amen
1: ina lowo te le je tan mo ni ko wole to yin wa
0: amen
1: e fo fayo
0: amen
1: e to ba se se ina e wa no pade mo be ka to na ma yen pele kan si
0: 080 33 93 0 88
1: Olorun igbedide ko gbe yin dide.
0: Amen Jesus.
1: Ene tin danu ogun ikoko mo ogo yin ko luwa gbagbara lowo.
0: Amen Jesus.
1: Ohun te sonu yen orun da pada fun.
0: Amen.
1: Eja pade laro la ni oko erin ma se gbo ma.
0: 08033930889.
1: Hello. Lati luwo ni. Ilekun to ti mayin si bayi.
0: Amen.
1: Ni bo laye yin ti gbogbo to ngbogbo nwa seyin loruko Jesu Oluwa wo ogbo yin sa
0: amen
1: e fo fire o
0: amen
1: e ja pade la ro la se ti bo
0: 33
1: yo da la fun yin e gbe kan si ko sa koko mo
0: 889
1: hello
4: hello sir
1: lati lu oni
4: lati lo ni
1: oni ma je mu ayo gbe yin dide
0: amen
1: alagbara to nfejo yin sun Oluwa gbagbara lowo
0: amen
1: e ja pade la ro la kin le ba yin soro dada ma koni si akoko mo lati gba ipe kankan mo lale yi ah mo ki onile mo ki alejo mo ki okunrin mo ki obirin a jo gbadu awaka 30 minutes
0: lale yi
1: ti ma tin ku olori eto lo ma pe mi e je ki n to number ye pe fura mi 08080 83 93 0 88 9 8 8 9 08080 83 93 0 88 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8
2: akoko to nwo fo pe si soro to nba e fi ra loke pe ni bi pade abiba to ma n waye ni gbogbo sunday keta ninu osu eyi ta so po charity sunday sunday fifoni ni le just light of salvation bible church oku erin lorin ti olujo re wa ninu osogbo labese ranse baba woli ni prophet remi ajibode baba for fire akori pade adura ni oluwa fi o pe si iya mi put amen to my sovereign owo oluwa kokuru lati gba ni ohun bi baba woli ba tun fadura jagun segun ninu aye awon eniyan ni fifoni charity na o ma tele ibala iwosan itusile iselogo ati meriri ise iyanu oni gbeyin nibi kibi te ba gba wole si oko erin lori eri daju pe ekan white house alubarika iyana iwaju white house alubarika ni ke to si waju ibi ona parisi left letter of salvation bible church olorun baba fofayo.